ingane yomfundisi. Angithandi ukuthi ukuthi ngase kune minyaka ngomfundisi nalomkhathi. UNkulunkulu wangifundisa ngengane ka 12 years. Imele kuthi ngangazange ingqondo yami iyazi ukuthi ingenziwa ngokukholwa. Nophinde yomfundisi sekune minyaka. Ngiyomfundisi. I'm trying to think ukuthi ngase kune minyaka ingaki. Ngiyomfundisi uNkulunkulu wangifundisa ngengane ka 12 years. Ngifike kumele ngishilo mfundisi ethuba lethu. Kunengane esho kuthi uyese the previous umfana cross process. Inonini unina lasebenzi. La ikhala kune ayina bayisa bakhandi athi bakhandi ngeke sabe ukuthi ngani phelo. Abamisebenzi. Ikhezi lekhaya. Lo mfana kusifike kumazwe ngoba uyafunda isikole grade 7 na 12 years. Uhlaze bona ukuthi ayina komakhelwane. Kama manjalo, ayini masendlule esikoleni endlule eShakespeare. Uzaphinde noze esikole njalo ntambama. Phezu inkonzo ukuthi ikhona umshini uzodlula, ngabe ngidlulela nje nge-Fryhead. Kanti ngizodlula kube nenkonzo laphana ethuka lethe lokushini, umgwaqo obheke e-Fryhead ngale memoto ethuka lethu. Phezu kuthiwa ngoba ngikhona leyo nkonzo, ngesasa sokuthanda ukukholwa ingane ey'ncane, niyazazi ingane. Wagijima waya enkonzweni kanti akakwahleze kwenza zonke izinto akasakwenzanga. Akasayanga kwamakhelwane ngokwenza ayini. Uzophuma inkonzo le isebelele lapha ngiyamvusa abantu bavuse into yabo. Ukhonzweke kapha enkonzweni ngumusa kaNkulunkulu ukhulunywe ngokumark 11 verse 23 ukuthi noma nithi bethu abaqubule kuthonze kolwandle iyakwenzakela. Yena nasizulu ingamangali yena nasizulu sane phela uma ningizwa ukuthi qubuleka kanye phakathi amabhadulini elithiwe ngokuleka. Noma ukuleka le ngiyakusola uvela kule nkinga lena abaningibele ngeyibonelelayo. Kodwa ngikhona nini nawo nje ngathi ngiphaste kahle kule nazi lapha zobathi kodwa uma nikhuluma usho nje ngathi ngiyagodola uma uzobhala uvela ulandu ke ngazazi ukulanda kungiyakho kodwa nje ngini nayo uend wona as now one uend uma ukhuluma ungizwe kuleni sibethe uziyodoba inhlanze usho umlomo uzokushukuzana siyodoba kodwa ngoba bhala izinto aziyondoba hayi ngoba enje endizi nawe anoyini ngale lesi sifo so end sigweni esibuthokisi yonke phela ngathi ke lo muntu osile nje ngani esikoti kuyabanake endlini lesi kutshelo sisi bangiphuthumele lo kodwa obrande ngoba lapha esikoti kuyabana ngiyangondona ngathi ke ngoba la kume khuluma nakathi kuyangondona ukuthi ngiyakhokhola kodwa cha lapha uzothatha end bonke abaningi ukuthi uma nikhole izimeni uke nishone uye isitembu aniwenzo ngiyakuthinta ntaba uqukuleke uJesu wayekhona ukuthi uqukuleke izizo zithi uqukuleke ngoba ibizo ivebhu uqukule so uma sokhuluma ngokwenzeka khona ukuqukuleka ngoba ibizo uqukule yasuka lokubhalayo kodwa kunanenkinga enawo na ukuthi ngiyakuthinta ntaba ngokuthi lo enjalo la ngendlela ezizwe sikuveza futhi sisho ukuthi into ekhona ebuyi into zokutshela sisho athe bakuthi izinto uyitshele njengoba kwasho induna yekhulu yathi inkosi angidingi ukuthi uzongena ephathweni lwami ngiyakhiphi izinto kuphela ngiyakhiphi izinto uyitshele lento ezibithe kuphela

0: bengishushwa ilwane nje amakati kodwa ka amakati ke ayafika ke sengiyawabona kanyamalala kodwa ngibongena la sengiyawabona likela ngihongela impela lafuna ukugqoma lihlale kimi kodwa ngathemba ukuthi ngoba ngikubaba umprophet Magesha Gesha ngenze lutho ngesonto ngangila ngafika late nje ngo3 ngafika kodwa umkhuleko ngakuthola ugcini mangabe ingane simase sengihamba zangifonela zathi kunesilwane esesigqume phezu ombhede esinjengegundane kodwa sinomlomo njengowengulube
1: hayibo
0: ngithi mina nenze njani wathi ngathi ngiyashasa nyamalala nje khona endlini esilwane bengihlusha nayintuthwane ke ezimnyama kodwa isekho seyiphelile
1: manje lamakati abefika ngazi iphi ikhati
0: abefika lamakati abefika ebusuku kodwa ke laba sefike manje afike ntamba manje kusakhanya kusakhanya njengakahle kwasho ukuthi ngisebenzisa insebenzi wale ekhaya asenyamaleleke angisawabonike manje anyamalele ngoba ngiyasebenzisa insebenzi kwakhona nomfana ke sasixabene naye umfana wasethi uyaxolisa akazi ukuthi yini lebe imenza angangikhulumisi ngoba akaboni ukuthi yini esiyibanga naye
1: ungakanani umfana
0: mfana nje umfana seyingane usemgoshane nje ingane nje yamakhelwane kodwa nje ingane kangiyikhuza ngokuphuza kwayo utshwala ukuthi engathi usuphuza kakhulu umntana ama wehlisa ukuphuza ngoba manje uhloniphi nabantu abadala hayi ingane engabisangikhulumisake ngithe ngibona ingane iyayisingibingelele athi hayi ngiyaxolisa ma
1: isiphi lesi washobhizi ngaso lapha ekhaya
0: isiwashe esipink ikhombe pink nontabatheleki ezibona engibhizi ngabo ekhaya
2: nalesifo esiqeda abantu ekuthiwa umdliwa sidla imali sidla amathuba empilo sidala nokugula ekhaya siphinde silale nabantu abantwana bakhula kabuhlungu senza nesifo sokuhlikiza kwabantu ekhaya ngoba umdliwa usebenza ngegazi ubani umdliwa amathuns adalwa ukushona komuntu kungagezwe ekhaya lalela mbukelwami wonke umuntu nofele intabeni ungakhohlwa uneyinsila zakho ohamba nazo yini umdliwa umuntu wasegazini la ekhaya owayethakatha engafiseli lutho umndeni ekhaya maqede namngcwaba nambuyisa namngenisa la ekhaya udla yonke into uyaqhubeka noma engasekho nemisebenzi yobumnyama avala izinto mbukelwabo yini umdliwa ingane yaphuphuma yangenzelwa izinto yagezwe yafakwa kahle ekhaya yaba yinono lasekhaya yangcweliswa yaba yinhle emsamo yajika mbukelwami iyona lekhipha ingane ekhaya zingahlala ekhaya ziyoba maphara umdliwa uma usungenile ukudla kuhlale emakhabetheni yonke into ethintwa iyafa kufa izitsha iy'ngane zibulala iy'nkomishi kufa ama-TV kufa yonke into ethintwayo ekhaya kanti nemali uba ukungena nje mbukeli wami kube nento eyidonsayo na usuyabona ekhaya ukuthi umdliwa ukubambile uzokuqeda le nto mbukeli wami ma uya kubantu abanye bathi silwane kodwa sinyamalala kunento efika ilale nawe egazini lakho kanti kwenze njani uvukelwe isipoki sala ekhaya umdliwa mbukeli wami uyedwa ke umuntu omiswe umdali ukuba zolapha umdliwa bakhona nabanye mbukeli wami kodwa umdliwa ngine experience ithongo noNkulunkulu bangifundisile kuliwa kanjani nalo Satan omnyama kangaka ovala izinto asibekele zonke izinto nanti ivikwe ngizobe ngenza ngalomdliwa ngiyazi ukuthi ngiwenza zonke inyanga mbukeli wami but nanko special engiwubizela wena mbukeli wami nazi inyanga zokugcina mbukeli wami engenza ngazo umdliwa inyanga kaJuly inyanga kaAugust inyanga kaSeptember mawuphuthwe la mbukeli wami angazi ukuthi uyophindwe kanjani lalele kahle mbukeli wami ekhaya inyanga eyintathu zokugcina udila lomdliwa mbukeli wami umhla ka10 kuJuly mbukeli wami kuyobe kungulwesihlanu usuku bonke ngidila nomdliwa mbukeli wami umhla ka7 kuAugust mbukeli wami nakhona ubusuku bonke ngiyobe ngidila nomdliwa umhla ka4 kuSeptember mbukeli wami idate yokugcina ngicela ubhalise njengamanje imbili yaswele umsila ngokulayezela uyadinga ukususa umdliwa ngoba uma ungawususi uzokudla wona sabela uyabiza
3: namhlanje sibambene ngezandla umthandazo omunye kithi sizodlila namhlanje endula Jehova.

ngiyathandaza manje. Ngicela usondele eduze kwamanzi akho, ngifuna ukuthandazela wena nje. Baba ngiyathandaza, izwa umthandazo wami namhlanje Nkosi, ngiza nabanhliziyo edabukileyo. Baba ngiza nabanhliziyo ihlephukile namhlanje. Lona uthi baba kwenzeki ngikhuphuka naye namhlanje. Baba ngiyathandaza, abanye bathi izinto zami ziphansi, umprofeti maziphakame. Into engiyazi ngawe uNkulunkulu, uyazenza izimangaliso. Baba ngithandaza nabafuna imisebenzi abayitholi, Nkosi bakhumbule namhlanje. Izwa Nkosi imithandazo, sihaqwe izitha, sicela ulule isandla sakho ukuba usophule, ngoba akekho omunye ongasisiza kule ntsumansumane yempilo esibhekene nayo. Baba khumbula izizukulwane ngezizukulwane zethu, sihlenge Nkosi emgwaqeni esikuyo edaliza ingozi. Ungakhohlwa Nkosi kade bebeka izihlobo zabo, namhlanje ngibaletha kuwe ukuba baqinise, uqinise amadolo axegayo nezandla ezintekenteke ezibuthakathaka. Nkosi khumbula imindeni yethu. Baba ngiyathandaza ukuba usenze lokuhle, sicela ukuqala nawe namhlanje. Kade sasiqala nabantu Nkosi, kodwa impilo yethu ayikazi yaguquka, sicela ukwethemba wena namhlanje. Baba siyaliqala iviki, sicela ukuqala nawe namhlanje. Umthandazo wami baba ngiyathandaza, bebamba amanzi mawufinyelele kubo, ukuba uqashule izibopho namhlanje. Makube usuku esithi ngakhala kuJehova, uJehova wangizwa. Ngizwe baba, ngizwe Nkosi, ukhumbule usizi lwami. Angisho Nkosi ukuthi ngimuhle nami, ukhona engikwenzile ngaphambuka ngoba ngowumuntu ngisenyameni. Nkosi ngithethelele, kodwa lolu sizi lwanele phezu kwami. Ngibamba amanzi ngenhliziyo ekholwayo, dedisa ifu lobumnyama, dedisa izitha lapho ngisebenza khona, lapho ngihleli khona. Abantu bangijikele Nkosi, akusemnandi, ngizobika kuwe. Ngizwe Nkosi, ngizwe Nkosi, ngizwe baba, ngizwe, ngizwe baba, izwa imithandazo yami. Ngizwe Nkosi. Sikhathi sethu ke njengamanje sesishayile la ekufanele mina nawe sihlukane khona. Ngicela wenze iqiniseke ukuthi ubamba amanzi akho. Abantu abafuna ukuxhumana nami inombolo ilula nje. Ngicela lamanzi waphuze, lamanzi wasebenzise ugeze ngawo. Inombolo yami ithi 067 287 04 18. Bangakhohlwa labo be 1-on-1 yesithembiso njengamanje ngosikokhoko ngiphuma ngiyakubona. Special 1-on-1 sanamhlanje kuphela. Kanti 1-on-1 ejwayelekile noma kanjani ngolwesibili isuke ikhona ePeter Maritzburg. Angiphinde, 067-287-0418. Babaye ungapheli yokuyahlola. Enumber 285 Backstreet njalo kungenwa mahala. Okwakho ukugqoka okubomvu ngasenhla, okumnyama ngezansi. Faka isikipa sakho mawumkhethwa esithi wenza konke noma esithi wenza izinto zenzeke. Inkosi mayinibusise. Makeja keja lo uyakuthanda.

wemlaleli sibheke ezwini sibheke ezwini ekanti ke sekuyilo horrors khombisa kodwa ngifuna ukuchaza lokhu ke ukuthi inyanga yabesimame kanti inyanga lena ke esebesidedela ke bonke abesimame ukuthi basiphe izwi ngalo ihora lesikhombisa inyanga yonke kodwa kwenzekile ke ukuthi ke kwakhona ke pastor besimlindele wabake nesimo ke esenza ukuthi angakwazi ukuthi aphumelele ayike kwavele ke kwasekwenza ukuthi ke sithole ke la ilenciko soyithula namhlanje ukube yona ethi hayi ngikhona esikhaleni yebo ngoba sibiziwe ukuthi sime esikhaleni inginamhlanje ke ukuthi ke sisenhlanhleni enkulu yokuthi ke uma kuukuthi ukuba nesimo isifana nalesi kodwa bese kuba khona inceku evele iphakamisa isandla ithi hayi ngikhona ngimile ekutheni ngikwazi ukuthi kwenze umsebenzi omkhulu kangaka iyeke sibheka ke ekutheni ke sithole izwi esolithola njengamanje silethulelwa inceku engizoyithula khona manje kodwa ngifuna ukuthi ngisho kanje ukuthi ke siphinde usilandele ku Facebook page uthi like lelo page lenqola evangeli nomuthi hash umgogo Ndlovu FM ungangena futhi khona usithola khona ekanti ke sizobe sithula manje intshumayelo ekuyona yosuku ohlelweni inqola yevangeli siphinde ke usibheke njengoba sibuyela njengamanje.

uzwe ukuthi phege phege omunye angingize ubona usekhohliwe omunye nokuthi kukade kukushapchabani uyabona kubalekile ukuthi ukufunde usasekhaya ufike lana so usitshela ukuthi ufunde ini wena siyabonga kakhulu bangani bami nisebenzile nje ngamavesi enu ukuhlabelela siyakwazi niyakwazi okay ngoba sizothola isifundo ngothisha wethu esizomlalela ngaphambi ukuthi sithole isifundo kodwa siyasiqale ngokucula senze ukuthi abe khumbula naye uNkulunkulu into amphathise zona thina sibe sicula ke bangani bami ngicela sisondele nje sithi kusondela kuma mics sima singazowathinta ngezandla siqale sicule

0: aphaya izithelo zikamoya ziwuluthando uyabathanda bang abantu bonke emhlabeni uba nothando awubi nanzondo ngoba wena unezithelo zani zikamoya awubi nayo inzondo awubi nakho ukucabana amen bazalwane ngiyacabanga mhlamba othisha khona abafisa ukugcwalisa kuloko engikushoyo amen
1: ngicabanga ukuthi mina mhlambe nje iminithi elilodwa ngenxa yokubuka isikhathi ngicabanga ukuthi wonke lamazwi njengoba sihlanganiswe wonke siyabonga ukuthi uNkulunkulu wambulile nakulaba basekhabayazi ukuthi okanti angikwazi ukwenza engikuthandayo uma ngikwenza engikuthandayo sengixabene number 1 ngixabene nabazali bami akekho umzali uvuma ukuthi wenze noma yini ngihamba futhi ngesikoleni ngiyobheka othisha nangayixoxa le ndaba yokuthi kukhona othisha bayasebenza vele othisha bayahola kuhle kodwa noma kungenzekani okwenzayo kuyabathinta bona ngoba bayazi ukuthi ekugcineni kwakho konke kuzobheka uthisha ukuthi wenze njani sasho ma ukuthi kahlehle zonke lezi zithelo ziyadingeka inhlonipho kulalela bazali kulalela othisha yonke lento iqoqa yonke ndawonye ukuzisiza wena hayi namhlanje kuphela kodwa insiza kalo yakho iyohamba nawe indlela ende bathi abantu yazi yayinhlingani yalalela bangathi abantu yazi ngcono kube lowafa nabazali bathi kube wafa nje ngimthola lo mntwana ngoba izinto azenzayo ungiphoxa komakhelwane aphinda ngiphoxe esikoleni njalo ngiyabizwa esikoleni ungathi ingane njani ma abazali bebizwa zonke izinsuku esikoleni beza indaba yakho njalo nje ilikhulu esikoleni uyabona ukuthi uxabene nabazali plus uNkulunkulu versus othisha kuba nothisha sobabheka njengabantu abahlulekayo esikoleni kanti kwesi sikhathi wena uyisahluleka esikhulu nasesikoleni ikhuluma ngawe le ndaba lapho usekhaya ikhuluma nalabo abala ukuthi ningalokothi nenze zonke lezi zinto akhuluma ngazo uma ngoba uNkulunkulu akazifuni abazali abazifuni othisha abazifuni nalo mhlaba esiphila kuona uyifuni lento yakho
2: ngiyabonga
1: ufunde into yakho
2: Nkosi yami.
0: Oh siyabonga kakhulu useyigoqile uma kuyiqiniso nje konke. Ngiyabonga kakhulu egameni lika Jesu. Amen.
2: Amen. Siyabonga. Ngicane mshezandla uMamdlovu. Mamduma na siyabonga nogogo mshayeleni.
1: Haleluya.
2: Siyabonga bazalwane lesihloko lesi asiphelile.
1: Hayi asiphelile.
2: Hayi ngiyayigizwe ke manje singaphelile ihloko.
1: Injalo mina.
2: Angazi kumuntu osuka empolweni angabuya lesunday.
1: Hayi angabuyi.
2: Angabuyi.
1: Hayi angabuyi.
2: Hayi asivumelane. Kwanami bengisathi ngizobeka manje isikhathi asisekho. Hayi bengisathi ngizobeka nami kancane nje ngithi ukuthi nje kancane. Ehhe hayi ukhulumile mamdlovu. Kodwa kuyezwakala ukuthi akuphelile. Ehhe izithelo zikamoya siyafuna ukuyibona.
1: Yes.
2: Ehhe. Isho njalo izwi leNkosi lithi bona izingezithelo.
1: Ehhe.
2: Isitho isithelo efeza inkambo yomuntu. Isithelo akusho ukuthi nokwaziwa ngeziphiwo zenu. Nokwaziwa ngopostola benu noma ngoprofeta benu kuthi abayona izingezithelo.
1: Hey my God.
2: Sifuna ukuzwa leyo nto ke Sunday. Sesaziwa ngezithelo. Siyabonga. Siyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu njani gcine anibusise njalo, nibusisekile bangani bami. Saba ngithathe ngizothisha beni hayi bakhuluma izinto zabantu abadala. Kusukuthi banifunda lesi stambu lesi.
1: Jesus.
2: Bajaya nibona manje benestambu. Yazi nestambu.
1: Abantwana edliwa
2: abantwana. Edliwa abantwana lokudla kuthi uyinestambu. Ngathi abakwazi nje. Haya bayasho othisha bamjaya kusezona ingane zenisitam le zithi izala bebeziphi iparish lempupu
1: right
2: bathi iparish bathi phuthu bathi stambu bathi jeke
1: Jesus
2: nizokhula nithanda ningathandi siyambonga kakhulu uNkulunkulu

0: Kanti ke siyakunxusa nawe ukuthi ube yingxenye kanye nathi ke osilandela lapha ku-Facebook page, ungathi wena ke like ipage lenqola evangeli noma ungathi hashtag umgungu Ndlovu FM, kuyokusiza kakhulu ukuthi ube yingxenye kanye nathi. Kanti ke dokotela, angiyithathe ngiphonsa kuwena, siqolisele ku-Mr X kuqala mhlawumbe ungabikho kwakhe.
1: Mzala Nkatshi, siyalibonga ithuba.
0: Yes.
1: Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osiphe ithuba lokuthi sizoba khona la. Asikuthathi kancane mzala Nkatshi, sihlale sisho lento.
0: Eyi. Ya.
1: Sithi kukhona abangcono kunathi.
0: Ngiyithanda leyo. Yebo.
1: Bakhona abangcono kunathi abangayikhuluma lento kangcono, abazi kangcono, abanye bafunde ngaphezu kwethu, abanye bane wisdom engaphezu kwethu.
0: Yes.
1: So ukuthi sila yeah, siya sisho nobhuti wethu omncane, siyambingelela la ikhona ubhuti wethu omncane, sithi uNkulunkulu akabe naye lapho la ikhona nomndeni wakhe wonke. Isikhala sakhe sikhulu njengoba engekho nje, siyabonga kakhulu ukuthi asenzele umusa amgcine ngegama likaJesu.
0: Amen.
1: Yese sisho njalo mzala Nkatshi, sinobhuti omncane ukuthi ukuba la kwi-grace kumusa. Sibonga kakhulu kwena mzala Nkatshi nabaphathi ukuthi nisivumele ukuthi size la. So namhlanje sasikhulume ukuthi sizokhuluma ngendaba ngobudlelwane emndenini. Ngiyakhumqasha uyakhumbula mzala Nkatshi. So nako kubhuti omncane akasekho, so ngizozama ukuthi ngikhulumeke, but esingakucela ukuthi kuyisihlokwanyana lesi sibucayi. So sicela ukuthi abalaleli basenzele i-favor njoba ikhona lento ku-Facebook, banikezele nenamba ye WhatsApp. Sicela ukuthi abalaleli namhlanje, siyazi abanye baphuthuma bayenkonzweni kodwa mhlawumbe sikujabulela kube khona abantu mase siqede ukukhuluma abazositshela ama experiences ababe nawo kulento esikhuluma ngayo. Uzosuzwile uzobona ish, nami ngiyakhumbula kwenzeka into ethize empilweni yami yenziwa akesivele sihlale phezu kwayo. Indaba yemndeni, mangabe kulunge izinto emndenini,
0: yebo
1: mzala Nkatshi, zalunga nje emndenini.
0: Yes,
1: kulunga izinto emphakathini, but azikwazi ukulunga izinto emphakathini zingalunganga emndenini.
0: Yebo,
1: makulunga izinto emndenini kulunga izinto emabandleni esikhonza kuwona neswalusayo.
0: Yebo,
1: akwazi ukuyolunga izinto ebandleni kungalungile emndenini.
0: Yebo,
1: ngicabanga ukuthi kuyazwakala.
0: Yes.
1: Makulunge izinto emndenini, kulunge izinto emsebenzini.
0: Mm.
1: Kulunge izinto yonke indawo.
0: Mm.
1: But manje azikwazi ukulunga izinto kulezi ndawo esengizibalile emndenini kube konakele.
0: Kube konakele.
1: Chaza lokho mzala Nkatshi. Ingakho ke ubhuti omncane wayebe nesifiso sasavumelana sobathathu ukuthi uyafisa sikhulume indaba yama family relationships.
0: Yep.
1: Ubudlelwane emndenini nokuphathana emndenini. So asivele siyikhulumeke.
0: Yep.
1: Mzala Nkatshi, kunezinto ezo-4 yabona isitule.
0: Yebo.
1: Isihlalo nje.
0: Yes.
1: Siba nemlenze u-4.
0: Yeah.
1: Ngiyacawuthi siyazwa siyafana.
0: Yeah.
1: Namhlanje uyabona ngikhuluma ngijahe namhlanje mzala Nkatshi, bangifuna izwakale kahle.
0: Yep. Yep.
1: Isihlalo sinemlenze u-4 mzala Nkatshi.
0: Yes.
1: So lemlenze kubalulekile ukuthi make kwahlephuka kodwa ngangabona omunye ewa. Kuhlephu umlenze owodwa, eyi wavele wawa kabuhlungu.
0: Yebo.
1: So fanele lemlenze ibe khona ukuze sihlalo sime kahle, sihlale kahle, ukwazi
0: balance
1: kahle. Yes. So lemlenze u-4 ye family, nasine family ima emlenzeni u-4.
0: Yeah.
1: Konke okunye kusukela kulezi zinto ezo-4 esizoyibala.
0: Yebo.
1: Number 1, uthando.
0: Yes.
1: Emndenini bafowethu siyacela.
0: Yes.
1: Sizochaza ngokukhamba kwesikhathi ukuthi sikhuluma sithini masikhuluma ngothando emndenini.
0: Yebo.
1: 2.
0: Yes.
1: I-unity emndenini. Ubunye mzila Nkatha balalile emakhaya, ubunye emndenini. Ngiyamfisa umoya ingcwele asisize namhlanje engathi lento ingasiza sonke. Engathi ngabasiza abathole ithuba lokulalela lento esiyikhuluma
0: nayo. Yebo.
1: Ngoba ikuzoshintsha izinto eziningi emphakathini wethu nasemabandleni ethu.
0: Yebo.
1: Angizwe into esizofoka sikhuluma ngayo mzala Nkatshi.
0: Yebo.
1: Siqale ngothando.
0: Uthando.
1: Seza ngeunity.
0: Unity, yes.
1: Sesiza ngokuthembeka.
0: Yebo.
1: Emndenini.
0: Yes.
1: Umthembe umfweni, umthembe udadweni, umthembe unkosikazi wakho, umthembe umyeni wakho, uyithembe izingane zakho. Kube khona ukuthembana emndenini. Ngawuthi kuyazwakala nje
0: ngiyakuso. Yebo.
1: Bese umlenze osigcina kube ukuhloniphana.
0: Yebo.
1: Inhlonipho emndenini.
0: Yes.
1: kunemndeni obona uthi yabonje la akuhlonishwana aya aya

0: protocol ayaziwa ukuthi ubani omdala la ubani omncane la akho kuyinto nje ongayazi
1: yebo
0: ayikho inhlonipho
1: yes.
0: So si imndeni ke yonke mayime kule mlenze e4 konke okunye kubalula
1: yes.
0: Ake siqale ngale isithe siqala ngayo yothando umzilankazi
1: yeah right ngaphambi kokuthi siqale ngayo ngifuna ukuthi mlaleli mhlawumbe ngiyazi ukuthi wena ekhaya uyilandela kahle lento ngiyathanda futhi ukuthi indlela futhi udokotela ayibeka ngayo wenza ukuthi siyibambe kahle singayiphuthumi
0: yes
1: uthi umlenze oqala kulesihlalo esifuna sihlale kusona ngendlela uthando umlenze oqala
0: yebo
1: umlenze wesibili ubunye kufaka kube khona ubunye
0: yes.
1: Obubonakala khona bese kumlenze wesithathu kube khona ukuthembeka nokuthembana emndenini bese kuthi kulokhu umlenze wesine kube khona inhlonipho kuhlonishwana usho njalo dokotela
0: yebo
1: yes.
0: Ngiyashotho uthisha uyichaza kahle wena uyichaza kahle uthatha futhi uyichaze kanje ngoba ifuna ingene kahle kubalaleni
1: yebo
0: ingakho sithe uzothi mase sesihlaziyile kahle bese umlalelo yangena ngoba khona into esiyikhuluma ezi sensitive la
1: siyamamukela njalo uqolani anointed iqaba the man of God siyakwamukela mfowethu ukuthi ube nathi njengamanje senze lokhu kwesiwenza kube lula ukuthi ke noma ungekho nathi physical kodwa ke kuyakhombisa ukuthi futhi la ukhona unathi siyabonga kakhulu baba siyabonga
0: dokotela siyabonga ake sivele singena kuyona ke mzala
1: ngakho
0: sibayele imlenze
1: yebo
0: ake siqale ngale yokuthandana
1: yebo
0: hey inkosi yami ave lungekho uthando emndenini ave lungekho inzondo esemndenini iyama iyathusa
1: yebo
0: manje ke umbuzo uthi awukwazi uzolakatha ukusuka uyothanda umuntu emsebenzini uhlulwa ukuthanda umfowenu ohleli naye la
1: endlini
0: noma asiqale kanje uNkulunkulu uvela athi awukwazi ukuthanda mina ngokuNkulunkulu uhlulwa ukuthanda umuntu ohleli naye
1: yebo
0: uNkulunkulu usho njalo
1: yebo
0: uthi awukwazi ukuthi uzothanda mina uhlulwa ukuthanda umuntu ohleli naye
1: yebo
0: usho uNkulunkulu
1: yes
0: manje ke ngithi ke mina awukwazi ukuyothanda umuntu emsebenzini ukuyothanda umuntu emphakathini ngenze isibonelo
1: yes.
0: Uhlulwa ukuthanda ingane yakho ohleli naye la uhlulwa ukuthanda umzali wakho uhlulwa ukuthanda umfowenu udadewenu
1: yes.
0: Uhlulwa ukuthanda ukhazini wakho
1: yes.
0: Isibonelo mzilangana
1: yebo
0: yeah. Kodwa manje udume ngokuthi afu nothando
1: yeah.
0: Ave nothando
1: yeah.
0: Ave nothando umzilankatha
1: yeah.
0: Udume so iMaritzburg yonke KZN yes. South Africa yonke uthando lwakho nalo
1: yebo
0: kodwa la ekhaya akekho lazi uthando lwakho angithi yezwa kamzala
1: yes.
0: Sikhuluma ngento enjalo mzilankatha
1: yes.
0: Kunabantu

0: zikanjani ngizocela nje masiqeda basiqeda lenkonzo
1: yes
0: enzindlela umfonela umama ofisa ukuhamba uyofuna ukumbona ufike kuyena niixoxe lento yanenzana ngazwana bese uxolisa
1: yes
0: uthi mangi yake because isibusiso sakho sikuyena iBhayibheli iBhayibheli elishoyo ukuthi hlonipha bantwana hloniphani abazali benu mofuna ukumisa mzala kwathi kathi
1: yebo cha ngibuka la umlalelo omunye la ngibuka nesikhathi futhi konke ngizama impela ukuthi ngikubambe endawonye uthi amen sinceke zenkosi cha inamandla kodwa kusho ukuthi usathane uyayihlasela imindeni nemishado kodwa kubiza ukukhulekela izimo ezinjena ngoba uthando lohamba ibanga elide
0: powerful.
1: Ureverend Shelembe lo Mpumelelo siyabonga Reverend siyabonga kakhulu baba Shelembe omunye umlaleli uthi yena sanbona nexeni babukhambulwa nodokotela uVW Langa nami lesihloko enikhuluma ngaso siyenzeka kumanje la ngizalwa khona senziwa abantu abadala senziwa abantu abadala ekumele engabe sibuka kubo ngiyafisa engabe balalele akasisize simakade inkosi yami umama uzanele ngcobo icayo lapha kwacaluza inkosi yami ngiyakuzwa mama siyakuzwa yebo izimo ezinjengalezi kanti omunye umlaleli uPaula kwakhe uthi amen bo baba mzilankatha no baba udokotela Ulanga inkulu leyo ndaba ngoba mina angiyazi into ekuthiwa umndeni kodwa ke ngiyazama ukukhombisa uthando kubantwana bami ngenhlanhla ke no noma wami usaphila ngiyalukhombisa uthando kakhulu nakuyena noma mina ngingakaze ngiluthole uthando kubantu nakubazali kodwa ngaluthola kuJesu maqede ngafuna ngafunda nami ngothando yikho ngilwabela nabaseduze nami uwanda lo Zondi eFrance siyabonga lapho eFrance Wanda baphola njalo abanaleli dokotela
0: mzilankatha yacaca ukuthi le topic ngicela nje ngemvume ngizokwenza into engajwayelekile namhlanje
1: yes
0: ukuthi ngicela le topic ngoba kuyabona ukuthi abalaleli abaningi bathintile
1: kakhulu
0: and isensitive ibuhlungu
1: yes
0: kunemndeni ehlukini kunemshado ehluka ehlakazekile ayihlakazwanga usathane namademoni ayihlakazwanga izitha ihlakazwa abantu basemndenini
1: yebo
0: kunabantu kuneidumbe eyiphumile emndenini akakuzona igebenga ezabulala abantu imndeni bulalana yodwa kuse kube namhlanje so ngicela mzilankatha ngicela ungemvume yakho kodwa ngicela ukuthi ngivele ngithandaze mfethu ngivele ngime
1: kunjalo
0: ngicela ukuvele ngime nje mawuza indlela abalali ababhala ngayo
1: yebo
0: ngoba kufuneka sifike la sokhuluma khona ngokubuyisana ngokuthi khona kufuneka ayoxolisa komunye khona kufuneka ayoyithoba komunye athi mfowethu dadwethu mawami babu wami gogo wami ngiyaxolisa
1: yebo
0: mhlambe kube umzali kwesinye isikhathi athi mntanami ngiyazi asizwananga ngicela ubuye sizoxoxa but ngicela ukuvele nje mzilankatha uma ungivumela mfethu ngicela ukuvele ngime futhi ngiyabona sekwesikhathi seyindaba namanje ngicela ukuvele ngime abalali bangalimani but ngiyacela lento lemlenze ayiphelele nayo futhi lesiyekile
1: yes
0: asiyeka ngoba isikhathi nangu siyangena weindaba
1: mhlawumbe
0: ngizocela uvele ngithandaze emva kweindaba mhlawumbe ungadlala ngicela ukuthandaze emva kweindaba
1: yebo mlaleli ke sibheke ke kwindaba zethu zokuqala zosuku sizithola khona manje kodwa nje engifisa kakhulu ukuthi ke usondele eduze ngoba sothi uma siqeda nje khona manje izindaba bese ke uyebo udokotela sikhulekele nje sonke isimo sekhaya njalo esilithola lihlaseleka izimo ezimbi ezokuthi kungabi khona

0: isithupha imzuzu emva kwehora lesishiyagalolunye ekuseni. Siyabonga kakhulu izindaba, kanti uhlelo yona enqola evangeli umshayeli walo ubongani uThepka Khambula Mncube Mzilankatha umalandelilanga. Sinabo ukuze kushaya ihora leshumi, kanti ke sinodokotela uVW Langa namhlanje kuwamadoda umphongolo engekho ke uMr X, kodwa futhi nathi njengoba ebelokhu esilandelile. Kanti ke ngithi ke ngaphambi kokuthi ke udokotela asikhulekele asivalele la asishanele lokhu ke okuphambi kwethu la uphawula umlaleli othi amen. Bishop Khambula no Dr VW Langa kwinqola yevangeli, siyabonga kakhulu ngesihloko esihle kangaka ngothando. Eyi, akube khona uthando emakhaya, kube khona uthando kubuyiswane, ngoba uyena ubaba uNkulunkulu owasikhombisa uthando kuqala ngokusinika inkosi uJesu ukuba abe nokubuyisana, kube nokubuyisana naye ngothando lwakhe ukuba umuntu abuyisane noNkulunkulu. Amen. Upastor ke EF Ndlovu Indlovu isendlini. Omunye umlaleli uthi ke amen bobaba, izinto ezenzekayo lezo owakithi wathi ngingezi emngcwabeni wakhe naye ngeke aze kowami. Yes, ngoba akafuni ukuboniswa udlova. Abantu abadala wamkhuza. Oh, okay. Uthi akafuni ukuboniswa ukushuthi uyadlova nje. Uthi ke abantu abadala uma bemkhuza usuke lo muntu omkhuzayo kushuthe segadlile.
1: Awe ma.
0: Uthi ngicela ungazisho, kulungile. Ya, uyayizindaba.
1: Ilento esikhuluma
0: ngayo. Inkosi yami. Yes, omunye umlaleli ukuphalwa kwakhe ukuthi amen bobaba, eyi inzima lento enikhuluma ngayo. Ngike ngayibona, yeyi sekushoniwe, sekuphuma amahlazo. Uvele uswele umgodi wongena uma ungeyena owomndeni. Uthi kubuhlungu, kuba buhlungu nakuwe. Yho. Nasoke. Okay.

0: Yebo, yebo, siyabonga, siyabonga kakhulu uDokotela, siyabonga umoya ongcwele ukuthi asebenze kuwe. Kuthi noma ngabe singaphelelanga namhlanje, kodwa umoya ongcwele ukwazi ukuthi uthukulule konke bekumele ukuthi namhlanje kuthululeke ngendlela indlela othola ngayo uDokotela.
1: Ngizona kathi ngabe ngibenze ubulungiso mangabonge kubafundisi.
0: Yes.
1: Abalalelayo nabalaleli bonke nje.
0: Yes.
1: Ngabalaleli bonke nje labalaleli bephawula abanye.
0: Yes.
1: Even abangaphawulanga. Yeah. Ukuthi ulalele nje.
0: Yeah.
1: Siyabonga kakhulukazi incike zenkosi. Akuyona into encane ukulalela kwencike yenkosi iziphawule. Siyabonga befundisi. Siyabonga befundisi nencike nencike. Siyabonga kakhulu kuyasithobisa ukulalela kwenu. Siyabonga
0: yes.
1: Ne-contribution nje. Siyabonga kakhulu nabalaleli bonke. Sithukula yes. Kanibusise balaleli. Kanibusise nje abenani kona konke. Nikhonze kahle babandleni. Konke khambe kahle
0: 073 173 1978 1978 322 322 sibonga kakhulu uNkulunkulu nje akabe nawe iDokotela umndeni wakho nebandla phuma kulo uNkulunkulu asigcinele wena siyabonga.

0: muntu esifazane ke awungilalelile la muntu esifazane osemusha abantu abasha hayi abashizo umlilo
1: Diye mntwana wentombazane nakhe bengifisa ukwazi wena unakho konke noma ungenalutho ungazi ngabazi unjengebhasi eligcwele ungafika noma ikuphi la ofisa ukuya khona wena udalela ukunyuka imiqansi nokujika amakhona njengomshayeli waleli bhasi ke kukuwena ukuthi ugibeza bani kulona ngoba ngendlela eligcwele ngayo kumele kube khona okwehlisayo uma kukhona umgibezayo esitobhini sokuqala kuzokwehla

Ya, insizwa madoda, inkosi yamagcoka lapha na ke, oh madoda, shamnani kakhulu. Eh ingoma lapha na ke kuthi ye he ulahlelani. Eh ha usungazi impela angazi wabhala la noma wabhala ngakho yini. Noma iqondo ukuthi ungilahlelani. Mina ngifunda into ebhaliwe bakithi. Umuntu angazashe athawu. Umsakazi wabuthini manje umsakazi? Hayi ngumsakazi ofunda into ebhaliwe. hayi simhlonipha kanjalo laphana ke insizwa. Laphana ke usicebi lapha inkosi yamagcokama. Hambeni ke tangoma lakhe ke laphana ke umfoka Mchunu uGupta. Kanti ke lo mfana wakwanala wenza into enhle noma ebe mathintanyawo. Ube mathintanyawo kakhulu ukuthi ayidedele le ngoma yokuhlonipha laphana ke inkosi yamagcokama. Ubeshayiza ququ impela ethi hayi uyazi ukuthi kule ndima le yako bhinca noma mabhinca nation. Kwabhinca nation kuyakhulunywa bazothi ha sefuna ukutrenda ngenkosi yamagcokama. Wathi hayi ngcono le ngoma ayangayikhiphi. Bathi abanye ikhiphe bese kuthi ke iy'mfanelo zonke izoqhamuka kule ngoma zihambe ziye lapha kwaDlamini kubo ka

sicibi. Oh, hayi ngabona ngathi ba right laba basho lokho nami ngayeseka ngengabaseka kakhulu. Cha. Insizwe encane lapha umfokanala akayidedele ingoma. Bese kuthi ke konke ke okuzimfanele. Akuhamba kunga mhlambe ke phela naye uyothi kancane ngoba phela izindleko ngesikhathi kuqoqoshwa nje kwizindleko mhlambe ke bese khokhela indleko bese kuthi yonke ke lenenye ke seleke ayiselapha yakwaDlamini mhlambe nakhona emachununi kube khona imfahlalalane engenayo bakithi ngoba sibonile nabaculi abaningi bebefika lapha imvamisa la ngikhulu ngifuna ukukhuluma ngalabo bebefika bephethe amaguqa ayithu kube neyiklabhu lapha amagusha buntu hawu kwakuhle okunye kuya ngala kwaDlamini okuye kuya ngala emachunweni kwakuhle kakhulu ngiyayithanda into yamabhinca uyazi amabhinca avela angidoba ngadobeka ake sizulimithi ukuthi ke efuture nje lapha na ke ubanlo ayosinentuli ayikhalile le ntokazi lapha na ngempela yakwakhala lo ntombazana bekufanele akhale bandla nkosiyami lesizwe yamandla lengoma lena

0: Carlos. Impela, impela, lengane. Hey, kufanele unqanywe yiyo.
1: Thank you.
2: Hawu lintombi kodwa ngathi yasendiya nje ngizwe isingesi sakho na. Thank you. Kodwa phela kuthuthe nje hayi kusho ukuthi yi2K. Ya, ngathi ama 2K phela isingisi lesasilenga. Umfile senifuka amagubane lapha na ngonkosi. Uthi wethenjiwe njalo wena. Ah, sikayiredeta. Simcaphuna lapha na ke kwi album yakhe lapha izwe lihle ngabantu. Umfile senube khona futhi naye lapha.

0: Paul Simon lapana my ticket. You can call me. Is card lapana manje umsuzumu. Ay, ngeke. Selvele la bumbana elesibili hora. Ngokhohla ukuthi lapana ke ukuthi mangabe ligamanqa uyobe sefika lapana ke umfoka khoza lapana ke usiphela. Sizwe ukuthi ke ngempela kusiphathele umfana. Sizwe ke ezothi nje nqambu. Nqambu. Sizwe kwenzakalani ngezwe nisakhile. Ya, yabona ke ngifuna ukukutshela ukuthi uhleli nami, uhleli nenduku zabantu azimshaye ziyahluleka. Zithi ziyashaya, zishaya umoya. Hey mina ke lo weya. Hayi ichonela kagudluthukela umkhulu ozala. Uma, ya, yabona. Sikuphathele uhlelo olumnandi kakhulu ujulo mphefumulo wesizwe. Besilokhu silindileke. Besilokhu silindileke ukuthi ke umfundisi uyangena, mfundisi uyangena. Hayi mfundisi hayi. Yabona noma sekuze kushaya manje leli hora umfundisi engangeni. Hayi. Sengaze ngicisho ngichitha amanzi ngithi ayikho le nkukhu. Angingasho ukuthi umfundisi uyinkukhu bakithi. Cha, ngikho lapho. Abantu bayathanda abantu kukusho ungashongo. Bakusho bona. Nansi inyoni emhlophe. Ayingane phela inyoni emhlophe ithini manje? Yenzani manje inyoni emhlophe? Hawu. Ithi noma bebangaka abeze la. Sibe sabi thina. Why? Hayibo, inyoni emhlophe ayifuni ukulazing. Kulungile. Ngeke wazi njalo into zabantu. Ngeke wazi ukuthi yenziwa yini manje ngabe safuna ukudlala. Angazi nje ithi ayifuni. Ibhale ngesilungu kodwa. Ithi nje ayifuni. Isho ngesilungu. Hawu. Hey, ay. Angiyazi ke le. Kodwa ke kulungile. Mina ngoba vele ngaphekwa netshe kwavuthwa itshe kwasala mina hayi ngizoyidonsa inyoni emhlophe thula nje ngizoyidonsa inyoni emhlophe uzozwa wena uzozwa uzothula nje thula tuti nje tu njengomuntu esebhasini laphana Ya, zozwa. Ya, zala, wala nyone mhlophe, ngena ngala. Izocula inyone mhlophe, uzoyizwa, izosho khona manje. Isho lento yayo le, yayisho. Lensizwa le, insizwa kamaskandi, insizwa eyisencane. Kodwa mase icula ngathi amadoda amadala. Nobuciko nje mase icikoza, seyicula. Uzu ukuthi hayi kudlaliswa amagama lapha esiZulu. Uzu ukuthi hayi man nansi inyoni. Ithi noma bebangake. Esimdonsa kwi-album yakhe lapha na ke ithuna lika Nondindwa. Asuka man. Iphena nyawo le. Ngalomba. Awuzihlabo nje.
1: Inkomo Jones. 107.6 FM.

0: Ubaba uhambela kwaku maskandi. Hey. Unokhahlela. We ubaba wayengamfuna umfana isiginci masishaya isiginci sinamathele ngathi siyanqapha hayi. Ubaba wayedlala nophosi shukela modu umlungu modu uyibuka negeneral. Wo hey umfoka mashezi. Le ko kombongolwana. Mm. Hey. Ya. Ziningi insizwe ezishayelayo isiginci. Ya. Ngoba abaningi hayi. Badlalela wathi shaya mfana. Kona insizwe lafana engihlekise kabi le insizwe. Hayi madoda. Iprinsizwe wathi ngibheke. Hey ngoba ikhona insizwe la eminyango. Izodlala yini-ke yona ngoba phela igolozile ilokhoza laphana. Hey mangibona, wathi ngibone la. Hey madoda. Ngoba into zabelungu bafethu. Hayi into zabelungu ziyasigqilaza sometimes. Ngithi phela sekwaba khona umama Ntontoni. Ya, wathi sibona, wathi ngibona ukuthi konje ngimfake, ngibafake iphi lapha. Ngathi ngibafake ngala. Imani ke nina. Bila niceleni na. Oh madoda. Ngiyabafuna. Ngiyabafuna ngiyababheka ukuthi bangalaphi laba ngoba. Konke ngibabeke i-pocket, ngibona hamba la. Khona insizwa lapha engichaze kabi le nsizwa. Inansi le nsizwa. Lawuthi ngizwe le nsizwa lena, hey madoda.
1: Bayazi ke nababukeli nabathandi bomculo kamasikandi hayi suke sefikile umuntu
2: yenzo. Cha ke ufake umfazi omnyama lapha ufake wakwethu.
1: Nangoke nange sefuna ukungithatha engithuthise ungakhisa kwanangoma.
2: Sifuna
1: ukungakhisa kwanangoma. Awumeke awuthi ke ngembheke mfuka mgquzula
2: madoda.
1: Ngoba phela sikhale esandleni khumani. Angithumela ngisho ukuthi awuthinte mfana. Ngize ngivule izandla ngithi awuthinte mfana. Yabo cha ngisho nje enhlizweni ngithi.

0: yabalama mbane kwashikwa kwangena umfoko kamloyi madodo unhlanhla uyabona ngaso ngavela ngakhumbula unhlanhla ngavela ngakhumbula izolo ngavela ngakhumbula izolo esiyini yini isiqhiza sekhaya suka manje uyabona mawuzolalela usukela ngo10 ekseni njalo ngomgqibelo kuye kosha uthwalofu uzomuzwa umfoko kamloyi madoda aza ngengoma kamasikande kujijela ekuvodlosa ngayo we behamba lapha nomfoka amazondo umntu kamazondo nalengane leya kwalokhu uya kwathusi hayi bafutha yabona ngithi mina ngithi thumbs up ngithi pick up ngithi umsebenzi omuhle makhulube bafowethu hayi siyabonga kakhulu nibambe ngohlelo hayi no ngeke ngabe nginomona bafowethu ngabe Awu Ntantazi abakuthanda abalaleli ukuthi abayiginqe phansi
1: Music love this song Umkhumbulo FM 107.6 FM
2: What's this?
3: Coming up

Ya, ne. Sentabeni phezulu ngoqhe ngamadolo. Dave Cruising Mountain Dance. Ey. Ya, ne. Shoo. Ubani wayibona ivideo yalengoma? Umalatha ayishayiwe lengoma. Ukukhona nje insizwa nje eneyixhi zamadevu, iphumpu. Ayashaya isiginci lyansizwa. Eish. Ya ne. Ayu Dave Cruising lapha na ku piano. Ayayayayayayayay. Wenza mangodwa. Aw. Jonas Gwangwa. Umyalo.

ithile yakhala laphana khala ngeapp yami uthi hayi ngathi yamhlupa imnikeza izinselelo ama challenges ubu good man good belungu umdluli awu insephe zami lezo izona engifoloza ngayo abangishayela number 10 lapha ezansi laphana ke erank la imakethe nje la hola asikho ukuthi umzalo usekhona lapho the umzalo usafuna ukuthi ke kunina data la vista

Oh yes, oh yes, oh yes. Balaleli bomsakazo umgongo Ndlovu kuneza kwethu umfundisi uBJ wakwaZondi. Senhlezi naye ngalesi sikhathi asibonge kakhulu lapha kumfundisi omncinci. UPastor Unoluntu. Sekuphindileke futhi kwaba isonto kwaba isebusuku. Siyabonga nje sithe sihlukana sathi maye inkosi ingakabuyi. Sophinda futhi sihlangane sesikhona. Inyanga yabantu besifazane, inyanga yesintwana. Namhlanje nake ngiphindile ngathola umama Ncikazi yenkosi. Ngiyamhlonipha kumfundisi wami. Bakhona la ngaphakathi. Njengamanje la ngaphakathi nginomndeni nje mina wakwaLithulu khona. La ngaphakathi ke kodwa ke indaba eningi sizoyixoxa. Ya uma sesixoxa. Ngokuthi kulungile. 107.6 FM uBJ umntakanondaba. Sawona babuLithuli.

Yes, 107.6 FM uMgungundlovu. Asibonge, asibonge, asibonge balaleli bomsakazi uMgungundlovu. Yabona ke njengamanje na ixesha lithi imzuzu i ngamashumi amane nantathu. Eshayile u9 ebusuku. Ake senze nje senzele ukuthi siqondise kahle into zethu. Yamnandi mini, yamnandi mini, yamnandi mini, yake senze nje.

sathatha uThixo samvuma. Ngane yakwethu, ngiyakuthembisa, siyobe sesilifuza ibandla alidingayo, alilindele uNkulunkulu. Siyobe sesilifuza lelo bandla alilindele.

No mama, konze bandle lonke. Tufundise ukhonzile. Yes, kulungile. Hlala nami nje ngihlalele nje nami ngihlalele nje. Ah Nkosi yami, kubona lo msakazo, kubona lo mgungundlovu. Uthi lona uthi ngenzelwe isimanga ukuthi hayi ngizofakaza nje. Ngizosho ukuthi nami. Hey ngiyamazi, ngiyamazi. Ngiyamazi. Hey ngimbonile. Ngumhlengi wami bapho first lady baphi of fatsum baphi lapha ya ewen small kundan eh Nkosi yami ekhathi esobantu village kaqhumunye bakwangena la hayi uzobuya zophuma khona la sanibonane e finish abesho njalo abanye bathe finish. Yeah. Kwakhona sister lapha sasebenza nabo ononjebo mtaka kubheka. Hey, niyaphila? Bapho siwe. No Mrs. Zwane uthandi. Hey, niyaphila? Ah, all right, kulungileke. Ake ngifunde la. Uthi mlaleli, molweni. We mfundisi u BJ. Uthi molweni. Hi, ngithi mina hello. Okay, ubuvusa umntaka gasa. Hi. Kona ngikwazile ukuzithola lezi zinto kodwa iyona lento yami ethanda ukuthi ingihluphe. Kodwa ke ngisalokhu ngiphezukwayo, ngizama, ngizama. Manje ngiyazama ngapha ngapha ngenza kanje. Ngiyazama ngenza kanje. Angazi ukuthi kuphi okuzogcina mhlambe kwenzeke kahle. Yabona ke njengamanje, hey Nkosi yami, ma kufika ivangeli lifika kunezinto eziningi. Ma kufika nje ivangeli lifika kunezinto eziningi. Ingakho egcineni ususho kanje aya uthi ngenzelwe isimanga. Yabona ke le ngoma le yakuyathi idlala ngenilanga sinoColin senza ividiyo. Uma uya lapha yana ku Facebook noma ibanini lokho kuyi hawo uyosifica lapho sinoColin. manje nake angimazi ukuthi uzobuya nani njengoba esathe. Phathi into zokuphathwa ke la uye khona. Nonhlanhla uyaphila uphusisibusi bavuma ngekhanda bathi wena okalu. Okay, lungile. Ake sizwe la. Ngilendini qeda kuyisho. Nansi.

0: Ewana kanje kamanje Nkosi yami. Baba Mtungu no mama Mtungu ngiyakholwa niyaphila, bamdosi ngiyaphila, ibandla lonke. Niyaphila. Bavuma ngekhanda umama ukubheka bavuma ngekhanda but hey babuzonde siyaphila sengithi ke mina kokujabula kwami yes siyabonga kakhulu sithi tutu lapha emdenini wakwa Mageza ewembe sithi dudu ngokuhamba ke kwa baba wekhaya sithi uNkulunkulu khona uzakubanani nabanye ke abathe bashiya izihlobo zabo mhlawumbe singatholanga lutho nakini na sithi dudu nganeza kwethu mina ngiyathanda ukusho ukuthi asihlezi la inguna phakade kodwa sihlezi nje ngoba kuseyisikhathi sokuthi sihlale ngenyilanga nathi sizodlula siyohlala nenkosi kodwa kuyoba kuhle uma kuyo thi makufika lezo zinsuku kucaca ukuthi nokho silungile silungisile we buti Colin mawuthola ithuba uthi qi ngapha ngakumina mfowethu mawuthola ithuba Colin uthi qi ngapha ngakumina ya yaza ngazi abantu bayafaka amakapisi abantu bahambe nje babheke phambili nala makilani nawo lamakapisi avane bendo abe nganoma ngirayithini lamakapisi abawafakayo Colin anovrando mude uqhawe nje ukuthi masunga kuvrando ukhuluma hayi futhi ngibuza lamakhepisi thathengwa phi la anovrando ngaka
1: singakafike egebisini babunondaba ngithuswe igama lokuthi angithi iqhi ngizokwenza ugcima nje
0: oh okay no
1: ngingani uma ngenze ngesandla noma ngenze ngonyawo
0: awenze ngekhani
1: kuzwa zonke into ele studio
0: Ay futhi ilento esike sakhuluma ngayo si of air.
1: Ehhe. Oyisiphindile futhi.
0: Ya, ziyathanda nje kholeni.
1: Eh, hlale bekuphinda.
0: Bye bye. Hawu kahle lo. Hayi gakho ngikhethile nje. Hayi mina khethe kwa ngempela. Khethe nje futhi kuba ngikhethile.

0: Ya, balele bomsakazi umgungu Dlovu ngeza kwethu hayi. Yabona ke njengamanje 13 20 23 13 lento awusuka. Awusuka madodoti yashintshi makwabo. Ubaba uShozi wayesho njalo athi awusuka.
1: Yavani yashintshi kahle phule.
0: Ufuna ukuhlephulani manje.
1: Kholeni ukuthi kusike iyotho kancane.
0: Kholeni yabona mfethu la sizosebenza.
1: Iyotho lutho.
0: Dana nje mfethu sizosebenza. Angiyazi lengoma ukuthi iyona yini.

0: yeah nje ukuthi wena Colin laba bobabili bacishe babe sesibaye nesodo lo ucishe babe sesibaye nesodo mhlambe ilo engimcelayo babona bavane bafane futhi bavane bafane
1: ke ngoba umuntu oyedwa.
0: Hayi kulungile Colin. Yabona angimazi umuntu uthanda amacala nje. Umuntu uthanda amacala nje kanje mfowethu. Hayi ngeke. Yabona ngi khona umlaleli mfowethu.

Ya, usho njalo uthi angeke sihambe thina la. Angeke thina sihambe la. Uma sizohamba la, I know samba nawe. Uma wena ungahambi nathi, asingamani impela, hayi kuthiwe siyaphela. Sifela khona la. Balaleli bomsakazi umgungudlovu kuneza kwethu, ha bekumnandi sizihlalele sindawonye. Ngiyakholwa ukuthi uhlelo nilithokozele ngasemakhaya. Ngizothi lapha ngo quarter 2. Kona lokho. Bese nje oyedwa nje uzothi nondaba goodbye bekumnandi. Bese mina ngijatshuliswa ilokho nje. Mina ngijatshuliswa ilokho nje ukuthi nondaba bekumnandi. Bese nami ngiyahamba ngiye ekhaya, ngihambe nento ethi uthe umlaleli nondaba bekumnandi. Ayibona into enjalo. Till the storm. Nkosi yami, cela uyithokozele le ngoma ngane kwethu. Till the storm.

0: ulise ivane hambe nje ifike igcine la manje lalo muntu engibuye ngimemese ubuya yabona nje kubuya ngizwa la ekhona ngabe ya kwenza into efana naleyo kodwa ke ukuze ubone umlaleli ukuthi bengiyitholile ngicela nje ukukudlalela le ethi noma kunjalo konake ke ngibheke kuthi yona ukuthi yonake bese ngizwa ukuthi uzothina wena mangithi mina
1: Baba kulungile makuyintando yakho okwenzeke empilweni zethu.

Yes, yes. Ankolisa, ankolise. Abalaleli nje ye. Bathi gudu. Goodbye. Bathi gudu. Goodbye. Ah, kos. Kulo kule ngicinile nina. Sengiyahamba. Ah, kos. Goodbye. Papa Colin. Uzosala nabo. Ba marinate ngendlela yakho othanda ngayo. Ah, kos. Upijelo. Uyaphuma. Sengiyahamba. Goodbye. Hey, hey, hey. Abanye bathi amen. Unokalu. Unokagagash.

Hayi ngiyajabula ke futhi ngiyajabula. Ngijabula mbamba, ngijabula mbamba. Ngiyemba phela mina kethu na bhuti sithena lana uthi mina sengivele ngabithi

0: Hayi ngiyajabula ke bhuti, ngiyajabula. Ngijabula mbamba, ngijabula mbamba. Ngiyeva phela mina kethu na bhuti sithena lana uthi mina sengivele ngabito emsakatweni. Uthi mina sengivele ngabito emsakatweni yalo mina kethu mina kwathiwa mina mswati mbamba. Mina kethu njengabantu bakwabito emsakatweni. Hayi bu kahle mina. Hayi ngijabule mbamba bhuti, ngijabulile nami sengibito emsakatweni. Hawu, hayi ngiyabonga bhuti wami, ngibonga kakhulu mina kethu. Njengabantu bakwabito emsakatweni.
1: Ongumdlovu 107.6 FM. The best music. Umculo ovutshelwe ekhaya.